lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba di kumenuan sitan. Hidup mati nuan sigi ngai.